to nsapa ganga be si baba ni kene ha be lojo si abuku ni won fi kan lojo na ti won si je yan kankan laye mo ti won fi di eni lele ni keyin ke le mo pe akan dai ni yan soro dite o e jawo ninu apan ti o yo asiwaju ki se ni arifin o e wo alagbalu gbogbo mi o kun loro oselu ibi to ba mo wede ini ko ma we ni so sugbai mo we yin to fe ko yin to fe teyin ni fa ke le mo we to je pe ngba to ba fi le fun yin pe ko le yan kan nu yin ni po si ke yin na o ma je asiwaju fun iran yoruba e ni asiwaju to ba dola eto mi olatan afoju di yin o je egbon eni to ba fi oju di egbe ti wa a bara re ninu ibu ki ani ani ta lomo oluwa re gangan na to leri to leka to ni kosi bohun ti to kosi bohun ti da owo nbe lowo ohun ati to npera re ni ati kuleti na o je ya lo ma fi owo re se nkan mi ko ma fi ta kaiti sofo danu mi o si ba wi o ngbo je pe ki se ohun alagun ri ti tohun na se bi lara talika laro olowo gbogbo e na ni a ti gba ibi ti won fi won so ti an je asobo oga yanyan e ma se lo oluwo ba loke orin o si ti mo seri ati o da fun kaluku mo bi yin se pe ta mo mo oluwa re to leri ninu ile to nfan guru to nfan kere labi oru ni won pe ko si iru ohun e ya tete so fun pe bi kanakana to nfi lowo nlo yo lenu kara gbo pe ti won so fun ko ma ba ko igbona da adugbo won tori pe to ba dele tan oni mo lohun nikan aja to se kongbe kongbe se lo denjo kini o derun ogun kain ni erin to gba duro dere luwe egele agbe mona kain ni ki a ma sa afago keyin aparo ohun oju yin bari ke faramo o tori inu elede ni gbe njo telede ti koja ye seni to ran lowo seni to ya lowo iyen japan ni mo wi won o to nfo ni doni ti nfo la dola mo ijapa pe ko pada wa ngba ti o da ogbe ewe ti e lo yi iyawo re soke nlo lo ta nigba ya re sugbon dipo ki ijapa o se suru ohun o se suru asiwaju se suru o joko kelete o na se sile o si n wo ibi ti leya awon ti won fe se de elede gbe ijapa o gbe sonu sinu gbo nigba na lelede ba bu japa so pe yo ba un wa olo ohun lati jo na lelede ti n fi mu tule kiri eya asora si koro teyin na o ma ba dabi oro elede tori pe binu ba n bi eya tete lori epo soda meba o asiwaju ti da siwaju na yo wole ekeji si eje ka se ni pele tu eje ka se igbalo nigba nlo eje ko lugba ti e na mo dupe lowo baba wa onarebu olugunmi kenji ojo bto ti won je onigbo weto yi apa oni kun yin o a tun jo pade

0: Association of Nigeria is a country street.
1: And si gbogbo eyan omo Olorun alaafia Olorun ki wa pelu yin e ma gbadura e si ma wa alaafia e ma gbe igbe aye iwa mimo yo dara fun yin loruko Jesus agbadura fun ilu sikan loni alaafia Olorun ki o wa pelu ilu sikan kabiyesi oba Oluwagbemiga Ojo iralepo office kan kindo Olorun ki o wa lori yin ati aya ati awon omo ati gbogbo loye ilu sikan ilu Akure lapapo ka wa laafia Ondo State lapapo ka wa laafia Nigeria lapapo ka wa laafia kana gbogbo egbe onigbagbo kan nilu isikan isikan district Akure South Ondo State kan and Nigeria abolorun yo wa pelu wa alaga kan isikan agbadura fun yin abolorun a wa lori yin o gbo emegbe lapapo abolorun a wa pelu yin o kan yin abale lagbara olorun oba ayiraye alaafia olorun yo wa pelu wa God bless you all.
2: Jo olukodun oluranlowo gan o si wo ojo to ba ti ri ona bayo lo bo si orun tuntun ohun woko waya wo mo o le visa ilu oyinbo tititi ojo to ba te olowo lo bo sorun tuntun atm saturday yi october 10 gan lojo to jaja bo bibi akanse ipade adura olojo kan tolohun pase in front of fair ministry wonder city kilometer 5 on the road after 28 junction akure orun tuntun
3: new heaven
2: ni ese oro ojo to biri opo ni bo lowo gbese lo bo sorun tutun ojo tiana ti lisbeth dolomo ni won bo sorun tutun ojo toju batimiu afojula lo bo sorun tutun iwo lokan to ni riri orun tutun lojo saturday october 10 lago mejo aro apostle prophet jimo john oyedotun grand jp baba wonder asekikoro omo eleniyan 1 ti o se kolu lo wa loju ise lojo na pelu awon olorin emi ati ffm mass choir wan ni iriri orun tutun
4: Eyin eniyan mi e ma sun dada o o si nidi
5: iye
4: ise o le ton lai lai yo si ma gba nbe titi ni e sun dada lori mattress muka
6: koda eni tin sise takun takun julo ni lorun to kunju osun iru orun be si we ori mattress muka nkan le ti le ri muka an fi dera ku igbesi aye eniyan
7: Yemi o le gbagbo nkan o mo lo lo eto ilera san pon mi ledungbe ti a fi owo kekeke se
8: se lo oto mo mo ro wi pe iro ni joba npa
7: o to ma ni bi mo se debe ti mo fun won ni number mi won fun mi ni iwe pelebe won wa se mi bi eniyan pataki
8: o ti de eniyan pataki niyan o
7: eto ilera pon mi ledungbe ti ijoba wa yi ti je ko rorun lati gba ilera ni health center lai ni lo lati mu owo dani nigba ti a ba ni lo lati gba ilera koda o le fi oruko molebi re sin
8: emi na yo lo foruko sile ki emi ati awon molebi mi le ma janfa ni eto ilera onipon mi ledungbe
9: eto ilera pon mi ledungbe ti je ki eto ilera ko rorun ko si won lo si health center to sumo ko si je gbadun ilera to peye
10: iwo na se bi iyemi ile ewosan won ese koko health center sumo ju bi o ti lero lo o se pataki ki o ma won ile ewosan na nigbagbo ninu won ki o si lo sibe o ye jajo sopo mo ile ewosan ese koko to sumo e nigbagbo ninu won ki o si lo sibe
9: Ikede yi wa lati owo ajo to mojuto ile iwosan alabode ti ijoba apapo National Primary Healthcare Development Agency NPHCDA
11: Àdúrà àti àwẹ̀ alágbàyípo. Níbi tí ṣe ìyanu kàǹkàǹkà bambabamba fàkíàfàkíà ti máa ń ṣẹlẹ̀. Prayer Center Church of God tún ti gbede o. Marathon fasting and prayer on the 9th, 10th and 11th of October. Ìní gbogbo àdúrà tún máa sọ fódìdì ọjọ́ mẹ́ta. Tí dédé ìṣòro ti ń bọ́ mọ ẹ̀dá fira yóò sì máa pòórá dànù dànù. Ìbẹ́ ìṣe ìṣòro onígun mẹ́rin. Léyìí tó lọ́wọ́ tẹ̀bítọ̀ rẹ nú. Tàbí talájogú Àṣíà ni wọ́n fi wọ́n fún ẹlòmíì. Káyìí rẹ ni kò tètè wá yé dànù. Ìbẹ́ ìṣe àìlọ́kọ àìláyà ìríṣẹ́ àìrínà ìrílò àtàwọn àìsàn ti ń ṣe ọ̀nà náà. Oh my God! Lọ́ka ìwé Revelation chapter 21 verse 4. Kó lè dá olójúpọ̀ olúwa lólùṣẹ̀dá wáìpà tó máa ń wáìpà omi jó ojú ẹni sọnù tí ò ní sẹ́kún mọ́. Bàbá Sámsì lolúwabọ́dẹdẹ tún ti gbáradì. Pẹ̀lú àgbára gbàgbára àdúrà bàǹbà tí máa ń tu ìṣòro dànù tí gbòǹgbò tí gbòǹgbò. 9, 10, and 11.

0: Abiodun
1: Kayode
0: Gomina Ipinle Ekiti Abiodun Abayomi Oyebanji lana ojobo lo gbe Abadofin eto isuna todun 2027 ti Ipinle Ekiti leyi ti o je billion lana 550 ati igbo 84 naira lo siwaju ile igbimo asofin ti Ipinle Ekiti to wa nilu Ado Ekiti Abadofin eto isuna ohun ni won poruko re ni Atimu idrojijide ba idagbasoke ati oro ni Ipinle Ekiti leyi ti won gbe lo siwaju ile igbimo asofin ohun ni gbogan lati legbimo asofin na leyi to wa se konge ayeye idasile ogbonun leyi ti won da Ipinle Ekiti sile Oyebanji won lojuwe gbigbe abaito isuna ohun sile leyi ti o so wipe itan ti oni tan lai lai leyi ti o ma tan ni ohun nitori wipe fun igba koko gomina ti adiboyan ni Ipinle Ekiti ohun na ni o tun se igbejoba fun gomina leyi to si wa lori alefa na ti o tun se ijoba lekeji lai se wipe gomina miran ni o gbejoba fun ti gomina miran tun gbejoba le lowo o wa se alaye pe itan ti kora re o le to si je pe titi aye ni itan ni o mo tan ti o ni tan o ni gomina akoko ni lori eto selu awarawa to si tun je pe ohun na lo tun wa nbe ti o tun fi bo si ori aga isejoba fun odun merin miran ni Ipinle Ekiti oni eyi oni nkan gidi ni o to si je iwuri lati orire fun Ipinle Ekiti be lo dupe lowo gbogbo awon eniyan ni Ipinle Ekiti nitori pe won tun yan si ipo lekeji oni ida 95% ibo ti won di ni Ipinle Ekiti ninu eto idibo sipo gomina ti odun ti a wa ti waye loju kefa ohun lo je pe o gbe ohun debe tutun pada tu ohun yan sipo lekeji fun odun merin miran o e lo kayoku ninu iwe iroyin Daily Post atopo iwe iroyin mi to jade loni
1: Kayode
0: bi odun
1: kawon eyan ki won ba le mo wipe looto ati lododo ni ajo eleto idibo ile yi tin gbaradi fun eto idibo gbogbogbo yi to ma waye lodun 2027 ni bayi o won ti fi oruko gbogbo awon ti won fi oruko sile gege bi ondibo won ti fi lede o le to si je pe won tun ti setan lati pe ki won ma pe kaadi idibo alalope kaakiri gbogbo awon korokondu gbogbo ipinle tin be jake jado orile ede Nigeria won ni ojo meje gbako ni won yo fi se leyi le to je pe yo bere loni ode yi ti o si pari ni ojo kandogun osu kewa odun ti a wa yi nibi to je pe gbogbo awon ti won ti fi oruko sile lati dibo won yo lo wo gbogbo oruko won ati gbogbo nkan ti won ba ri pe o je aroye ati ariwi sisi oruko ti won ba fi lede ati eni ti o ba ri oruko re lati pe ki o le tete so nisin nitori pe abala akoko leleyi leyi to je pe won ti se ni osu kejo si osu kejila odun 2025 gege bi won se so won ni ipinle Sokoto ati ni ipinle Plateau ni won so pe opolopo awon commissioner ajo eleto idibo nbe ni won ni gbogbo awon nkan ti won se ni pe won fe ki awon eyan o le mo daju pe looto ni ajo eleto idibo ile yi ti gbaradi o won ni gbogbo awon oriko ibi ti won ti salesa kaakiri gbogbo ipinle ni won yo ti ma lo gba kaadi idibo alalope na ti won yo si ma wo oruko won won ni enikeni eyi to ba je pe o kuna lati pe ko le ba gbedeke asiko ti won fi sile ni yo ma lo si olu ile ise ajo eleto idibo eyi to ba nbe ni ijoba ibile ko wa won oro po nbe ti won so gan e ko ja lo sinu iwe iroyin Punch ke lo ka lekunrere.

0: láti ṣe rédíò àdàbà yìí 6.9 FM tó sọ̀kùn mọ́lẹ̀ sí Laramọ́ Kínní àti kí n ṣàlàáfíà ní àbá yín. A kú bí ojú ọjọ́ ṣe rí lórí ètò ìdílé mi ìdílé náà ní àwálé ní Grand Commander sì wà lórí ewé. Àwọn máa tó sọ̀kalẹ̀ àbẹ́rí ṣò yẹn ṣù
1: ọ̀pàdé. Sọ orin ìfẹ́ tí ń lọ mú wọ̀ mí là.
0: Lákẹ́yẹmí ara mi.
1: Ń wọnú akẹ́yẹmí
0: ara mi. Mo ṣe ní ká máa pílẹ̀ orin lọ. Àwọn ara lédè tí ń dúró pé kí ló ń ṣẹlẹ̀. Ẹ má da ọkọ ẹ̀mí jọ dá lóhùn.
1: Àbí o.
0: A ti wà lórí ètò lẹ́ni gẹ́gẹ́ ṣe mọ̀ pé lórí ètò ìdílé mi ìdílé. Àwọn akọrin lọ́kàn òjọ̀ kan tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn tó ti wà tó ti ní ìdílé àti àwọn tó dẹ̀ wò pé jọ̀kanjọ̀kan náà. I'm not sure. So it's not compulsory pe don't get to marry you no bother marry marriage should be a personal choice not in contain anybody might impose then your lori kilo she
1: nigba mi omo yato
0: no should be choice any ko marry now it should be a choice now eh it should be it shouldn't be something to make come compel you
1: ah won't you say o
0: ko compel you
1: ah
0: to wa pe
1: na be be lo loko
0: to wa pe mi ti marry ni
1: ile ti nsu
0: ile fe shu ni ade tan lanta abi ka to jajebu abi ka lo sola
1: ti le ba tin shu mi le obirin o ki npe shu
0: ma so be mo science ti make it easier what are you talking about o mo pe nigba
1: yen 4550
0: iro lo pa so mo ke pa wa ni le obirin ti shu o bi pe koni bi momo o koni se kini kan mo o wa kan lo wa lo se sorogesi to wa ti se yen abi ko forget ma de ka on anybody ko ma de ka anybody ko elaya je o ti mo awon eyan to nlo si to lo
1: free ile obirin
0: so lo freeze egg won wa lo freeze to like to time won fe need e
1: ko si wa la
0: ma de lo pick it up what are you talking about
1: emi ta be bi ta so ni e ja bele
0: ibe ko la lo
1: wa mo pe le obirin su
0: ara tori mo pe awon eyan ma support e mi a lo be ibe ko la lo ibe ko la lo
1: okay
0: lori eto leni a fe so fun yin ri pe she the be life we she nlo e so pele lo laye as couple as individual we ti marry o se hope we marry please take your time o mo narrative has been changed nisin because people are now beginning to realize that only life marriage should not be kini ma pe no
1: jowo ke so mo pe awon eyan kan wa to je pe wa wa ni bi 40 38 ama so pe ko ti so
0: ko ti sowo na ni
1: awon
0: another definition mi wa fowo ni
1: ko
0: ti definition mi fowo ko
1: sowo ko ti sowo ko ti pe awon ti lagbara ati ni fe yawo
0: yes
1: e bo so bo oje ma wi pe nigba mi emi ate nikan soro na aro yi
0: ki le jo so
1: oni ki se pe oro pe oni ibi ile kan ti la tin ri pe oro omo kini kan ogbodo bimo ogbodo se kini kan ke ah mo ko ngo bi tin boro lo ma ni omo se pataki o sugbon bi tem boro lo wa ni at least ngba mi te eyan ba ni fokan bale ha mo ni fokan bale mo ni bo omo na se pataki ibi ti mo wa lo ni eni to ti bimo ti o bimo ka so pe ko bimo abi ko lowo dani lati so pe o fe se igbeyawo o wa do di bi 40 years 45 ko to wa di bo bimo jo lasiko yi e ti ri egbe eyan mi to je bi ko ju 60 70 lo to je pe won ti n pada
0: pada si bo
1: mo n pada si bi yan ti wa
0: okay
1: iyen lorun ni o kan ti n pada now awa so de bi stage kan pe omo te eyan farugbo ojo to fi bi so pa awon baba mi wa won a si fe yawo ni bi 50 60
0: yes now
1: wa si to bimo
0: yes
1: awon so pe se ero pe eni le jere omo
0: pa jo se ni jere se won lo le mi eni
1: ero sori sori calculation gba mi kile yan mo yan gboro mo se calculation gba mi o
0: eyan calculate olohun
1: eyan calculate be ni sugbon olohun na ba yan fa se si nigba mi re teyan ba wo pe mi ti ma ri bayi ko ti sowo bayi ko ti se kiri bayi to ba ya Olorun le so wi pe boya bi kadara e
0: ma gbo
1: sorry ibi kadara e to wa ni wi pe o gbodo ni enikeji legbe
0: who is kadara
1: ki kan o to le be so e fun e
0: kadara
1: eh
0: ta lo so kadara
1: yi olorun ni
0: olorun so fun e olorun ni
1: o le sun boya ko la la olorun ni sorry o le wa o pe ori gba ton ba ton fe yawo se ko to di pe nkan o bere si mo dan die die fun e o wa ni ko ti sowo na ni ja ori se ki ago nlo 40 lu ko ti sowo ni 43 nlu ah awon family go mo pe hello bros
0: that's the problem family go ni wahala
1: bros e ti gbo e lo fe yawo abobirin to ti e tu at bere si won 30 31 32 33 ko ti fe yawo ko ti lo le oko won ti ma so mo pe e wa ile obirin pe su
0: atan can do what are you talking about
1: ododo lobirin
0: wo
1: tori ododo lobirin bayi
0: abomi si dada ko ni
1: wu kan ba tin bomi si ni omo inu a ma dun
0: a ma fresh
1: a ma fresh but to ba je pe ko lomi ti gbogbo en gbe wahala ni o ododo are o
0: ko le re to ba tin wu to ba tin info mi si dada
1: to ba tin pe 40 wọ́n ti máa sọ fún pé bros àbí àǹtí ẹ lọ fẹ́yàwó ẹ lọ lọ́kọ ẹ mọ́ lọ wọ menopause.
0: menopause ọ̀sẹ̀ pause ló pe kì í ṣe stop.
1: ó pause ni.
0: ó pause ni àwọn nǹkan tó pause náà
1: ó lè padà. pause tó pause yẹn lè mọ́ padà ó lè padà mọ́
0: gbọmọ. o kì í ṣe ọlọ
1: ìwọ́kọ́ló da
0: ìwọ́kọ́ló ni psychology ẹni ni ìwọ́kọ́ló ni biology ara ẹni.
1: yorùbá tó sọ wípé ìgbàrá làbúra ẹnìkan ìbúsàngúlẹ̀ rùn igbara laabura enikan ibusan gbele tete.
0: okay so ara na
1: ara ni yi se
0: ara ni mo ma gbo
1: lo ara ko igbara ni o.
0: okay
1: o pe ara ki la ara ni se pelu
0: oye mi na mo sa ma gbo
1: o pe en ti o ba busan go igba toju ba ro ta ara ba ma san lo e ko lo ki so go le ja.
0: okay
1: so ibi toro wa ni ki o nka luku ki se wi pe igba mi wa to je pe awon obi wa wa so fun yen pe o ile tin su iwo na lo loko lo moko wale.
0: okay
1: ki se wi pe looto iyan le decide lokan re wi pe o da bayi oya mi ti ni nkan bayi mi ti ni nkan bayi onosogo onu mu boda lagbaja to fi penle ti o fi loko lo ndi o ti o fi niyawo olomu anti lagbaja to fi di 40 ti o fi ti loko o elomin si re gan oyan boju nkan mi lo o ti ri choice ni.
0: yes
1: mi ti ri choice mi leleyi
0: so mo pe nigba mi wa ton wa so pe ko lo mari o wa lo fe eni ti o kin se choice e to wa pada wa fe ni e awon to so pe ko lo mari yen niwa to ba ya tori pe ko kin se choice e o ma ro pe oh god kini o ko ra si bayi niwa to ba bere si feel to o pe kini mo se se nkan ti mo se awon won yen o ni si nbe ngba yen o. why to se je ku je iwo not nkan tawon eyan
1: jo igba wo lo fe ri choice eyan
0: ah
1: se mo ba di 40 50 lo to fe ri choice. yes now won gbe yan le won gbe fufu le onje okele ni mejeji
0: oni da ifun ko die
1: iyan re o fufu re o won jo fufun ni
0: rara mo disagree analysis yen work
1: jẹfufu tọ yẹ jẹfufu lori jẹfufu ọjọ fufu ni tọ ba ti jẹfufu efufu naa pe o mọ bo se manage fufu ẹ ni kì í ṣe pé o wa duro de yan tọ ba duro de yan odo le ti sọnu
0: ṣe mọ pé nkan téèyàn ba dream tó ba lo fẹ ṣe wa ma work towards it kó wọn sọ pé kò jẹ fufu at the end of the day fufu tó wá jẹ yẹn fufu yẹn wá digest. jọ kí ni ìdájọ́ tí wàá dáfẹ́ ni ẹ̀yin èèyàn náà lè máa sọ pé níwà tó wọ́pọ̀ lẹ́kì fufu kí ló tó ṣe lọ jẹ́ fufu.
1: jẹ́ kí n fún ẹ ní analysis kan
0: mo ń wọ́.
1: there was a time pé mo ti sọ lórí ètò yìí pé àbúrò mi kan láàrin bíi kí mo lè pè náà ó wà bíi SS1 àbí SS2 ló ti fún àwọn kan lóyún bíi méjì àbí mẹ́ta. sórí tí n bá wọ àwọn ọmọ tó bí ngbà náà torí àwọn méjì bímọ fún ngbà yẹn tí máa ń wọ àwọn ọmọ tó bíngbà náà rẹ ti náà ìsìn báyìí màá mọ̀ báyìí ọlọ́mọ sànú báyìí o.
0: àbúrò mi kì
1: í ọmọ ìtì
0: o ti fẹ́ di grandpa.
1: o ti kì í sọ̀rọ̀ pé kínní in the next bí a bí 10 or kínní ayé a di grandpa ni kò ìsìnkú ẹ̀yìn náà máa ń wọ báyìí kí ló ṣẹlẹ̀ now tá a bá wà wò si elomi to ye pe o pe mari pe kini kan abi now eni kan soro kan jo kan to ni ibi to nti nsise
0: hmm
1: won gbaju abi 10,000 lo gba na bi bi bi o kan so araye kini fun na o lo gbaju bi 10,000 naira lo o ni 10,000 wa tun yo owo taxi pe 100 naira ni na pe 9,900 naira lo gba
0: hmm
1: awon so pe ko won lo mari owo bo mo owo bo yawo ile family ebi won tun so family yawo won so pe kini kan won fe ra kini kan family o na re family to na o na fe toju won o ni se lori 10,000 ni mo aje mo an wo fun e ma so fun pe at least igba mi ti eyan ba gbe igbese o se pataki eyan gbe igbese pe okay igbese to ye ko gbe ni ile aye to wa yi oni ko fe yawo ko re bi mo ara igbese ni
0: okay
1: wa gbe igbese yen iwo na wa ni duro
0: okay
1: wa ma struggle wa ma wa jana njo kan
0: so mo ke mo wo status eyan kan la ye kan yen to wa so eyan kan ni bi ta ba bade yi bayi wa ma se ise kan salary owo ise ibe yen la je wo nje wa ti wa se ise kan salary owo ibe yen lo ma jo wo transport ye o ti di se melo
1: meji
0: wa ti wa se ise kan owo to ba ngba nbe yen lo ma jo ti wa fi ma train yo mo eri to wa lo gba 99
1: yes now
0: ori ko lo gbe bo se ko lo mari
1: ti oba sori eni mo bi so lekan wi pe o se pataki keyan gbegbese tori pe kini nigba mi ojo a lo moyan lowo seriously ojo ma lo moyan lowo iyan now de ka wo en tin gba 10,000 ni bi 2015 sin ki so boy bi 2015 ko ni a tori 10,000 yi mi o le fe yawo mi ni se kini kan o wa di 2024 tawa abi 2025 o wa se we ah
0: o de ko si fe yawo
1: o ye ko o de to ma de mo ni o iba de ti fe yawo pelu 10,000 ni 2015
0: o ma so kan ma fi odun kan se odun kan
1: yes now
0: so bo se wa niyan
1: because economy to wa nle nsi bayi o gba pe 10,000 to n gba
0: ni ayin se wa le mo ti gba ko mari
1: ko ba ti bise 10,000 gba yen o si wulo dada bayi ju ko da gan 50,000 nisin o si wulo julo bayi now n to ma ra ngba yen to ti mari wọn àjọ mọ ọmọ bí wọn á ṣe máa kópa mọra wọn
0: ṣùgbọn
1: náà
0: ìyà ọ̀dà
1: bẹẹ ni
0: máa sọ pé kí ọkọ lọ má rí kó máa ti
1: yá o ìyà ọ̀dà ìyẹn náà ṣọ́gù ni.
0: Bọ̀dí nígbà tó orí kó máa ṣọ́gù níbo ni kó lọ níbo ni kó ti lọ ṣọ́gù.
1: tó bá ti wá ṣọ́gù wá wá fàdúrà kun ọ̀nà wa bá di
0: ládé àwọn bá fi àmì sí
1: i because ìgbà míì rí ẹni tó rò pé ìyàwó àtọkọ tí wọn méjèèjì bá ti lè fọwọ́sowọ́pọ̀ láàrin ara wọn kò sẹ́ni tó fẹ́ mọ̀ wípé ọkọ ni ò ní dání àbí ìyàwó ni ò ní ó ń dúró de ọkọ kó tó lè ra kinní kan ni wọn á mọ bí wọn àṣejọ máa ṣe láàrin àwọn àdè máa gbègbè ayé àlàáfíà.
0: ṣo mọ pé nígbà míì wà sórí nǹkan tó sọ wẹ́rẹ́ ó dùn sọ ni o ẹnu dùn rò fọ bí àṣà lágbájá kò easy bó ṣe sọ kò rọrùn ìyá e no good máa sọ pé kéèyàn kan lọ máa rí torí pé àwọn èèyàn fẹ́ sọ̀rọ̀
1: ọ̀dà ṣé torí pé kò wà ní kan pé torí pé kò lówó dání ẹ ìyẹn ni kò má máa rí
0: mi ni kò má máa rí
1: wọ́n produce ẹni o náà gbọ́dọ̀ produce
0: ta ló sọ bẹ́ẹ̀
1: o náà gbọ́dọ̀ produce
0: o ṣe mọ̀ pé nǹkan tá à ń sọ ìgbà náà sọ pé kéèyàn kan má máa rí àbí kéèyàn kan máa rí bọ̀ kó tó máa rí weigh your options very
1: option yẹn gan náà wà ní
0: kókó
1: kí ni option tó fẹ́ gbé yẹn
0: option tí wọ́n sọ pé ẹni pé kó máa wo ọmọ kan náà máa kàwé ẹnu ẹ̀kọ́
1: kàwé ẹnu financial capability
0: mental capability ẹ̀kọ́ ṣé wọ́n pẹ́ lómi wà ẹlòmíì ní àṣìdè sí mórí ọ̀rọ̀ ìkíní ní ọmọ ọ̀là wà lóṣìṣẹ́ ó ní no be say anything they do me na money I no get just give me money
1: ara rẹ ò já
0: nǹkan temperature tó lò yẹn a normalize ẹlòmíì ò kì í ṣe pé àti má rí yẹn ni ó wo rẹ títí ó ní financially mentally òun ò tí ì gbé olórin kan sọ pé ó ní the more money I spend the less romantic I become.
1: yes now it's true now
0: ẹni tó rí kó lọ má rí ni 9,900 how romantic ló rò pé ni ẹ máa wà emotionally o ti wa destabilize.
1: no ma gbọ́ sori àwọn nǹkan míì wà ń gbà míì tó jẹ́ pé ifowosowopo laarin oko ati yawo o le mu ki lo siwaju ba won mo ti re nikan to ni oun fe sise o ni oun ni afojusun awon ise to fe se sugbon oun wo pe to oun o ba ni enikeji un ise ile ma o le ma rorun fun lati se
0: okay
1: sugbon to ba ti ni enikeji tan mejeji do fowosowopo gbogbo n ta n so yi were na ni omo won ni mo were na ni omo na mo lanfani ati ri se because now oko okunrin to wo pe ohun olowo dani ohun ni mari abo obirin mi obirin okunrin ti oro ta nso igan okunrin lo ti ewo po siju olopo siju pe mi o ti lowo iro obo okunrin ni now
0: okunrin ni laye tele
1: okunrin ni
0: no laye tele ma so
1: laye tele
0: ta wa yi
1: eh
0: the two parties no one involved shaye what are you bringing to the table yi lo so pa okunrin lo affect
1: me no bring it to the table
0: okay ma
1: me lo lo bring to the table
0: to fun ni fase o wo dan
1: me lo elomi e bian pe what are you bringing to the table as of pe kini kan love na ni abi kini kan ara na ni iyen ko sori awon nkan to ba nse now in mo fi ma advice awon okunrin mi gba mi gbe to ba fe fe yawo koko wo ru obirin to fe fe dada
0: o le mo tan
1: eyan le ma mo tan
0: o le mo tan
1: yes eyan le ma mo obirin
0: tan mi wa
1: sugbon
0: pe iwa to
1: akoko wo dada
0: another thing ni pe not even mo tan ti a se n dagba si ni won ma pe kini kon ni self awareness
1: yeah
0: do wa ma wa aware pe kini so o le mo tan
1: eyan le ma mo tan lo to sugbon awon obirin mi wa to je pe won le struggle dada won le sise dada
0: ya kilo fara
1: yes now ki se pe no sori elomi elen to ba so pe full housewife kini kan kini kan olo fe ni olowo dani ni o eniye lowo boya millionaire kan okunrin kan ni sugbon to ri pe okun omo yin o le ma ti ma sise kankan sugbon nigba te n fera yin loju ona yen ti mo wo bayi pe okay
0: omo
1: yin like ise o de le sise o de we gbugbu awon igbese tin gbe o de to ma so iyen le ti mo omo te ni o lo kose ti o kose o sa ku nbe ko lo eni ko se kini kan seru yen to ba fe o ti mo pe o ti di kini si olorun
0: ah bobo yen na ni ojo ko fo
1: o ti di fo bobo o ti di nkan si lorun niyan so that is why yen ko gboro fi wo pe en ti mo fe fe yi iru eyan wo lo je
0: elomi le ma
1: so le struggle so le sise
0: so
1: le sise
0: kise
1: le ti ba kise le to ti e to wa fun ni die to mu to ni lowo die owo die to ni ran pe ti e mo fi ise ti o tun run kise so iyan gboro wo dada
0: opo emi joda
1: yes
0: so ni struggle ki se criteria for yawo dada o ma just struggle yen ko se anybody to wa saye yi wa suffer ko
1: le struggle ki se suffer o
0: no ko se anybody to wa saye yi wa struggle everybody first soft life ni soft landing da pe ni ti to ba fe o need ati lagun
1: o ti ri
0: o to ri so ma fi yen se basis pe obirin to fe o le struggle o ile daddy e show o mo boya won ki struggle be
1: okay
0: yes now
1: wa fe kokan gbe da nu kokan fi
0: si
1: lai se tv inu le awa joko inu le
0: ko ke ka wo pe o wa wo pe with capability e o obirin to fe o nigba to yo boya ise ijoba lo nse salary earner ni ko de wa use si pe a n se side hustle o wa wo pe baby o ogba ti o mo pe bi kan se ri yi o mo fe si shop fun e o ko ma lo taja ko wa ni hello sir ko si ninu sura mi ni mo bo se taja se o ni obirin awon so pe yan buruku ni ni pe tori pe ko struggle npe ko put effort si nkan mi
1: ko se ni to ma so fun ti o fi mo wa wo pada ti o so pe e ko un wa ejo e fun mi
0: mo disagree
1: o mo bi nkan se ti ri ngboro lasiko yi
0: ko
1: wa so pe okay o oya o si se kini kan ni o si se ijoba kan ni o gbogbo awon to si se ijoba gan ti ran lanfani ati lawon se o soro kan lekan oni ise ijoba boya se ile ti mo se the first ise ti mo kon se owo nje ni the second ise mi ti o ti mo se owo moto ni the another ise mi owo ti pe an toju ile ni so ko mi kan wa joko ba ni ise yo kan ti mo se na
0: o
1: na ni wa mo se ko wa ka o mara
0: eh
1: to si mo pe even ise to nse nga o mo wa dada
0: iko ti mo so ara kan ti mo so nigba to ni ko mo dada to ba wo pe obirin ta wa ti mari o ma o wa ma lo taja ni shop ki se wa elomil ki se pe eyan lo ni
1: emi bo le taja
0: bo se ko se
1: mo agbara to le ta
0: ko le taja ki se gbo eyan elomi wa ni to ya pe ko ti e o ma ara gbe ki won a wo sa so pe bashi o ma ara awin lowo e ni ko de mo bo se sinwo so won like mo se why mi mo bo se pe eyan kan ra nkan mo lo mi mo bo se sinwo so ti wa san so o le wa so pe ki ma lo taja ti mo mo pe ki se pe mi le taja o mi o mo bo se sinwo so iru emi yen
1: o ni tawin
0: eh nkan to sele ni
1: o ni tawin
0: ki won wo pe awon to wa ni agbegbe bi t-shirt mi wa o they have to buy awin o mi pe ti o ba tin taja yen owo ti wa ma gba gbe sita lo ma poju oru ko won ti wa gba gbe sita lo ma poju so ki se is all a criteria lati so pe ah tori be economy se ri ye o ti yawo yen o o gboro se kini kan
1: dala eyan gboro wu dada ko to tori bo
0: eh eh ko si mo so mi so ma je ke yan ko pressure
1: e ori to be ti bo yen
0: ko wa lo
1: gboro wu dada and then igbara la abura o eyan na gboro se nto ye ko se
0: mi sara
1: then iyan gboro se nto ye ko se
0: 0816259991 decision of marriage should be a choice not nkan ta won yo so pe ko lo se then ke wa o pe tori economy ko lo taja bi asajo oda o
1: teyan ba ti ri na teyan ba ti ri wi pe oni tomode ba to loko a loko ni pomode ba to
0: na mo anko
1: a ni adani now teyan ba ti wo ti family ba ti wo pe ah o ye ko mo yin ti
0: bi so family mo fi
1: yes so I want na no man pressure yan
0: ma je ki family
1: pressure wa
0: family yen na lo ma pada so pe pe iko to ti se to se bayi to lo se
1: eni ti o ba ti to se niyan
0: mo o ti to se pe ko lo se yen jo le to wa ti wa
1: eh won ti ri ri pe o ti to se omo kan wa ni si to je pe mo ti so fun pe wa ki lo se o to ti lo mari o ye ko ti mari o
0: ah
1: yes now yes
0: brother
1: mo ti ri mo so pe wa ah o ma tin 28 lai
0: o ya gba mari
1: yes now
0: ko ti da
1: mo ni gba mari so awon kan mi wa se pe iyan ri e o pe ah ki lo tuku o ti de stage kan stage to ti de yes now ah o bi ri now
0: mental capability ati mari ni gba yen ko
1: mental capability wo ni
0: yes now o won pe lo mi ma mari to ba ti mari o pe ah mental health mi o gbe abi o mo o sele now so ma je ke yan kan so pe ah tori pe o ti to la ki lo loni e oko
1: ah ko lo loko
0: a lo ra mu wa
1: david gate
0: Oh, it was 6-2-5-1-9-9-9-1.
2: Hello, Hello, se ngboro mi.
1: Mo ngbo yin o.
2: Se ti omokunrin ba jinje aye e ni aro kutu to wa dagba to wa wo ko to lati e o tin sumo ati niyawo. Se eh advise pe ko ma fi ti ara e sile ni. Ko ma fi pe nkan to ma fi toju family to fe gbe wole yin. Ko ma fi pe sile ni. So obirin ni ko wa ko ma ba mo gbe bukasa aye won to fe je to fe ja laye won won fe nudi won fe to. So obirin ni.
1: Omokunrin o gbodo duro lasan. O na gbọdọ jara mọ.
2: Àwọn náà kọ́ prepare mindset wọn kọ́ prepare gbogbo maturing service kọ́ prepare ní nínú ara wọn nínú ayé wọn tó kọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá máa wo pé àwọn fẹ́ gbéyàwó ẹni tó ń bọ̀ yẹn náà kò ń ṣe pé ó fẹ́ kọ́wọ́ jọ sójú kan ìyẹn ìyàwó tó fẹ́ bẹ̀ yẹn.
1: O náà là ń sọ.
2: Bọ̀ kì í ṣe pé kí ọkùnrin wọn máa impose bùkátà pé kó sáré kú kó sáré mọ́tò kan lu kẹ̀kẹ́ o torí pé ayé ti dáyé kájíjọ máa pin o ká so tó bá yá sí wọn lọ pé obìnrin ò fún wọn ní yìí nígbà tó bá wá tóbi bá ń gbé ṣe yẹ kọkùnrin máa gbẹnu lé tókùn yẹn náà sọ pé bukú ojúṣe ni ojúṣe ni ojẹ gbúra ojẹ ṣera ojẹ ṣekin tó ń tọjẹ gómìnà lálàáfíà tó bá yá wá sọ pé obìnrin ń kọjú sí wọn so yẹ kọkùnrin náà kọ́ fi àyè sí wọn lẹ̀ kọkùnrin náà kó mú àyè sí sí ẹ̀ so bó ṣe jẹ́ ni kì í ṣe gbogbo èèyàn gan ló fẹ́ kọ́ máa kọ́ òun kọ́ máa dà ún ribo ribo káàkiri
1: o bo se je niyan ko eto ese ese
0: nkan ti yo da fe lati understand niyan ki se gbo eyan lo fe ko wa pe ah kini kan
1: so gbo eyan kan lo le mari abi
0: choice ni
1: no gbo eyan kan lo le mari
0: yes now
1: okay
0: o gbo yin elo e ka so
1: elo mi ti wa nbe o ti tan
0: elo e ka so
3: elo e ka so
0: ese o ko ya se tin pe wa
3: okay pastor John E Origo Salati Origo Salati Power Line Joka
1: o ya
0: gbo yin
3: ẹpẹlẹ yan mo ayé tẹ wáyé ayé tí tẹ wáyé ẹ níbi ṣọra lórí ọrọ ìgbéyàwó dé torí nǹkan ò rọrùn bí ìgbà ayé tiwa èló ni ẹ rò pọ ọkùnrin lè ní báyìí tá a fi ṣe ìgbéyàwó láìsí ọwọ ìyá àti bàbá ẹ.
4: àbí o.
3: ṣé ẹ rò pé ọmọkùnrin báyìí ó lè ṣe owó ìgbéyàwó ni ibo ni iṣẹ yẹn wà irú iṣẹ wo ṣé ẹni tó ń gba iṣẹ private teacher private teaching ni.

0: paaki meta dareko mefo en to ni pe ni joju sugbon a lo ma ra ni paaki kokan tori a ma bi pe ni joju en bo se to a ma extent of damage so a lo ma ra nkokan a bo le sira paaki kan yen ti go mefa wa nu e won a fun ni eyo eye drop kan si lofe won jo nlo po ni nitori pe to ba je ito sugar to fa glycoma oju e o ipe ni joju to ni tabi to a je pe cholesterol lo wa ninu eje to fa tabi to wa je infection ede to je omi to mu yen to je agbo yen iyan kiwo e ninu then to wa je pe awon idotin lo nwo oju lati ta to accumulate to block oju yen ti pressure fi wole ele tan kan si yen a ma kan si a de ma ri pe o nko ipin ati yepe life a ma ko won jade kuro ni oju yen so lagbara olohun ju ade lalafia
1: amen e so le kan bi pe ji aba mixture ti wo ja agbaye ni bo gan lawon yo ti mo si ayewo ni lu akure ati nile okere ni bo address yin wa
0: okay ni akure nbi bayi a wa ni ondo road ni custom te ba ti de custom eri le po nla kan bayi erano egbe ile epo yin hotel kan wa nbe infinity hotel and suite hotel yen inu e la wa hotel yen meji ni the first one the second one e ti ri bana wa ni enu gate e ma bo lowo eyin monday tuesday wednesday Thursday, Friday, Saturday. Kuzi ba te debe. Saturday ni kan lang close ni 3 o'clock. Kuzi ba te debe. Ti won osha yofe. Te ba le ti she, e ti riji haba yin. E ra. Then, an si she lo wala gbara long before the end of this month, e te wa londo, ke ma bo mi. Tondo ama open office londo. Te ma lele wa shi a yofe na. Londo ama waso rido la to waso bi te ma to abawa. Then, ni throughout the whole southwest, bo bo ile Yoruba, pata lawa. So, ni ilu Ebo Tesax ni mega store wawa ni Tesax yen yen lo ta oja gbogbo 50 states in America then ni UK awa ni UK then UK lo ta oja gbogbo UK United Kingdom wasi the whole Europe wasi South Africa so anywhere in the world boje Dubai lewa boje Saudi Arabia lewa e te ba pe mi sori ago ti ma fun yin e ri pe ma okay bi bayi ni mo wa e lo si bayi ke lo ra bo se je ni atokun
1: e seun kin to ni e ju number yin ta opo ma wo pe ah ji abaje eba se ko ni oti ninu ati pe gbedeke ojo oriwo lo le lo
0: ji haba oni oti ninu anybody lo le lo la be to a je pe omade lati odun meji titi lo soke o de da fun awon arugbo te mo pe teyan ba tin dagba gbogbo nkan ara eyan a ma weak papa iru awon iyawo to je pe osun mesan na fi gbe wa sinu bi odun bi melo na fi pon wa seyin to ba di asiko to je pe won o sabi amo ese a ma ro won te ba ra won iyawo awon lo ma ni amalegun rheumatism arthritis ju titori awon pe a n gbi mo ase gbogbo e ohun lo fa to da fun arugbo so gbogbo awon ara to ti weak yen won a ri pe ara yen to strong pada ilu kan wa won pe ni iperu iya kan wa nbe iya yen is 90 something years do ba ti lo bo tin lo giji haba gbogbo awon aso omo ati omo e lo nko sita lati ma fo iya klode o ti look stronger than before so anybody lo lo lati odun meji soke
1: e je ka wo bayi e ba fi number yin ta fa awon to ba fe wa se ayewo ta ba awon kan wa ton fe je alagbata ile ise ji aba mi
0: okay e pe 090 61 666 that is 666 538 lekan si 090 61 66 65 38 then to ba je pe awon to wa n diaspora tan gbo wa lowo e le pe mi directly or ke send the message ma o ma ro mi lorun ju ipe lo te ba pe mi ma da igbin pada de te ba se message ma tete da pada tori le mi a le ma se lecture ka ma fa won lecture na university fun lecture te ba pe mi oni le gbe be te ba se message ma da yin lo 090 77 20 79 28 lekan si 090 77 20 79 28 e send atejise bude je WhatsApp message e se
1: e so wipe beyan ba ti lanfani lati wa sile se ji aba mixture ofe layewo ṣùgbọ́n ó nílò láti ra egbògi yẹji abamikjo. Ẹ jẹ́ ká wọ báyìí, a rí wípé.

0: pelu wadi ati awon te se lati le je ko keko irugbin tabi irugbin bi 15 po a ri pe ajo nafdaki bo ni se won ti jan lo nte
1: lagbara olohun lagbara ke oja to le wo ilu ibo ke igba ti ma fi de mo lo si London in November last year briefly just 5 days gba ma fi de be ibo kan wa ti o ta jo pade yawo e wa do se dialysis awon to ni problem kidinrin
0: aisan kidinrin
1: so o mo wa ti di asiko ti mo ti fe ma ma pada bo nle tori mo kan sare lo fojo marun ngba to ma fi wo awon equipment gbogbo ba lo se je bye bo lo gbe yawo e wa lati lo withdraw yawo e lati hospital to wa lo eleyi o ma mu urea kitrin to wa be o ma fo danu a to ti ibo wa ti le ni confidence for it to be trying, you know, for it like the prophet war Amazon, Emma Pekin, she re. So on that, the fish, two look at the jade in G Harbor, there are two chicken. The bar in the Goody Harbor, and by long, Bog Boy son, on la Cosino Goody Harbor. Better way, Bo, believe, pay, Boggy can, only Boy son, Bopo. So nothing's up where I could see Antonia Bobonishi, better man so far. And Tobani, I son, Ocon. To fa ifunpa giga ti won ba mojuto a fa stroke a fa insomnia teyan ni le sun a fa pajapaja na tan pe pajapaja ti o si kan ti o je aja kankan tan ripa eje ni ode atelese won now ti e ba ti lo se itoju okan nkan to fa ti okan e to fi ni problem boya cholesterol lo wa nbe ni o boya fat lo wa ninu liver ni o te ba ti le flush gbogbo won aisan bi merin bi marun ti mo so gbogbo aisan lo ma lo because that is the source of the problem so adupe lowo olohun is well accepted everywhere
0: e se on kin to yonda yin e ba npe number yin le kan si kin to ma yonda yin lori to
1: 090 61 66 65 38 lekan si 090 61 66 65 38 then ti line temi 090 77 20 79 28 lekan si 090 77 20 79 28 ajinde ara maje
0: e seun ni soki kin to yonda yin opa ma ni ah bakan na gbogbo ere oro maran wo le fe so fa awon to n gbe n lasiko pe o le ti ma dan egbogi miran wo sugbon ji aba mixture bo ba dan wo ba si so pe yori o na ni ori oro maran ni soki fa awon to n gbo
1: e se lati wakati lo e je ki ounje wa ko je ogun wa e je ki ounje wa ko je ogun wa ana so pe nkan ta fi pelu ji haba ounje nkan tenu je eso to wa nu e da more than 15 so o ti daju gbogbo eso lọlọrun fun ni element ti e to nsise ewoso agbara ewe te ri yen gbogbo e lo ni element ti e fun apere je tun fun ile fun eyan wa teyan ba ni efori tulu to je ko mama san ma pe ni migraine e je ko lo wa ewe ewuro ko fi yo bi die kikere yo ta fi njeun ko fi sarin e ko wa fi owo ko fi gbo ewuro yen ko wa fi pa iwaju ori e bayi forehead e ati egbe ori e o ma dabi magic ni se ma pe mi o ni kan pogidi no gbogbo nkan ta fe fi se wo so ago ara wa pata lọlọrun ti yọda fun wa be ti ma ti o to imo so achiri kan niyan ko eni ko se to ja ni yo sile ewuro wo kakere e ma pogidi e ma e kan ra physical ro so ewuro ni element ti e so gbogbo nkan to wa ni ji haba pata at least lele ta so mo to bi meji meta merin so ko ni side effect e de le lo as a natural supplement ko di gba te ba sick elomi so pe ko si kan to nsun e sa ko se anything kan o se e lo so resistant ki bo ke jelly to quantum won so won aisan to wa lago ara be ti immunity eyan ba ti high as of press ko ni jo jade ko se ni to afen to ba njeun no onje ta nje yi ohun ni opopo ni aisan tin wa and mo ti so pe opopo ounje ta nje fertilizer lo po ju ton fi gbin won so ko se to on sick e ma duro igba te ba sick ge bi imoran te ni ki e ma duro e lo sibe e lo sha yo wara yin ofe niyen won so nkan to ku de ka to o to tin bo to ru bo gbo e de gbura mu ji haba yin le gbe yin
0: won de gbe lura
1: e de gbe e gbe ma clear so yen na pe ni prevention
0: is better than cure sugarja sugarja ibi na lati ma fi se lo losan to ni titi ojo mi ta tun mu tuntun wa se ti gbo yin lati le se ji aba mixture e ja mu le ra wa lokokodo nkan o ni se wa o digba kan na
2: Atoto Arere G Herbal Mixtures to yi o ko pada ku lati Golden Herbal to di G Herbal Mixtures bayi nkan kan na to ngbenu Golden Herbal Mixture tele na lo ngbenu G Herbal Mixture bayi oya eyin ti ilera ara yin je logun gidigidi ete ti yin beleje ke gbomi yeke yeke alaafia logun oro o alaafia la fin saye alaafia la fin gbaye alaafia si la fin logba eko number yi sile nitori anfani te ma je lorisi risi 0907-720-7928 Tabi 0906-166-6538 Tabi kepe 0808-173-2777 Eje kagbi yonju, kia ma she aye wara wade de lo rekori. Prevention they say is better and even more cheaper than care. Eje ka dena aisan ninu ago ara wa pelu egbogi G Herbal Mixture. Mo lero wipe e ti gbo nipa G Herbal Eye Drop. Egbogi oju to lagbara pupo to si n sise bi arira lati reverse glaucoma ati cataract to ma nda oju laamu lowo ta wa yi te eyan ba ti le ra pack G Herbal Mixture kan yo lanfani lati gba G Herbal Eye Drop kan lofe si G Herbal yi kaju e o si koju osun ati wipe ki orile ede adulawo ni pataki orile ede nigeria wa nikan bi lo ye ko ma ni anfani siru egbogi to nsise daada yi iba je infertility ni airomo bi ropa rocte stroke high blood pressure eje riru tabi ifunpa giga diabetes iyen ito sugar ta tun mo ni atogbe aisan oju cholesterol kokoro inu eje kaka die ka dake nbe na ni o tori wipe gbogbo nse gba la ba ma pe egbogi ti oruko re nje G Herbal Mixture eyin te ti mo Golden Herbal tele e ma mi kan oruko re lasan la kan yi pada ko le wo international market awon eso ati ewebe to nse orisirisi ise iwosan lago ara wa ni won po papo ojulowo egbogi awogba arun to nbenu ike re yi o yi pada rara o ise iwosan to nse lago ara koda ise re tun peleke si ni ko si chemical kankan bo ti wo kere mo ninu gbogbo awon ero oja eso ati ewebe ti won fi pe lo G Herbal Mixture yi kokoro ko lo ti ninu rara awon eso tenu nje na lo wa ninu e ati awon ewebe vegetables awon eso bi carrot pineapple tomatoes cucumber kaka die kada ke nbe ni te eyan ba ti ji lo ro kutukutu ko fi tele enu ko ma ba se aje re lo e wa ri wipe ara o ma ji pepe pepe yato bo ba tun do wa asale leyin te eyan ba jeun ale tan ko tu gbe die lura bogo tin je tolorun bi omo tuntun le yan o ma sun ko sibi te ti ni lo G Herbal Mixture te ni ri ani awon alagbata la America alagbata nbe ni Europe alagbata nbe ni Canada alagbata nbe ni South Africa alagbata nbe ni London lawon Asia countries ati be lo leyin ti Nafdac ti lu lo nte gba o kaju osuwon lorile ede Nigeria wa nbi ise egbogi G Herbal Mixture yo se royin tan lori afefe afi keyan na nowo mu ti e nigba na ni nkan ta nso yo le ye yin eyin te ba ni arugbo nle ti are agba ma nse won e gbianju ke ra G Herbal Mixture ke gbari lenu agba ile ise Martin's Herbal Products lo nse egbogi G Herbal Mixtures jade o eyin na le lo si awon olu ilu gbogbo ipinle ile Yoruba lati lo se awon ayewo lofe ni o won ni gbowo lowo yin ke le moru arun to nbe lagu ara yin leyin ayewo ke ra G Herbal Mixture ke si gba G Herbal Eye Drop ogun oju lofe lekan si ero ibanisoro te le pere 0907720 7 0928 tabi 0906166538 tabi 0808173277. Gbogbo awon ero ibanisoro yi lele kan si wa lori e yala pelu text messages WhatsApp chat tabi ke pe wa tara G Herbal Mixer Golden Herbal Mixer tele na lo nj

0: Life is good on Adaba FM.
1: Nigeria ti eni ipese IPO ti Dangote Petroleum Refinery ti ship baye o ship fun lati di onipin ninu ile ise na ipin kan je 525 naira o si le bere lati ipin mewa iyen je 5250 ki kopa ninu ipin ile ise na rorun o le se iforuko sile nipa awon ile ise ti ajo sec fowo si pelu awon ile ifowopamo to n kopa ninu eto yi awon pepe isuna owo lori phone ati ayelujara fintech awon stock broker ati awon ona miran ti won fi owo si te BVN re sile lati jeri pe idanimo re je otito yan iye ipin to fe ko si san owo re leyin na ami idaniloju pe won ti fi oruko re sile fun ipin re won yo fi ranse si o sabewo si ipo.dangote.com lati mo bi ati ibi ti o ti le se iforuko sile fun ipo na jowo ka awon ilana ati ofin to diro mo n to fe ra to ba n se ye meji ba ile ise to mo nipa se soro awon stock broker ajo isuna ati awon olubanidamiran isuna owo re soro fun itonisona ki o to foruko sile.
2: Live it, my forever.
3: ADABA 89.

0: Wo nisisin, yes.
1: Ani emi ni.
0: Wo nisisin pe emi ni. En ti je emi ni la si soro le lori o. Yes.
1: Ani emi ni.
0: Ani emi ni.
1: Ko si si Olorun pelu mi.
0: Ko si Olorun mi ran pelu mi. Oun lo nje be o.
1: Mo pa.
0: O le pa.
1: Mo si so di aye.
0: O le so da laye.
1: Mo sa logbe. Mo si mu jina.
0: O le mu jina.
1: Ko si si enikani ti o le gba sile.
0: Ko se ni to le gba enikani sile lowo e.
1: Nitori pe. Mo gbe owo mi soke.
0: Orun owo re soke orun.
1: Mo si wi pe.
0: Olorun wi pe.
1: Ti emi ti wa titi lai.
0: Bi on ti wa titi lai lai. Bi Olorun ti wa titi lai lai ko yi pada. Aiku, Aisha, Aiti, Aidi baje, Adoba maku, Adagba ma paroye, Adagba ma tepa, Adagba ma lodingi, Adagba ma so agbara nu. Akoda aye, aseda orun atete daye nu awon orun. Oba to do gbogbo te enikan ko da. Oni bo ti wa. Yes.
1: Bi mo ba si pon idadidan mi.
0: To ma pon idadidan lati se idajo. Ta lo le daduro.
1: Ti mo ba si fi owo mi le idajo.
0: To ba fowo le idajo ta lo le ni ko dake.
1: Emi o san esan fun awon ota mi.
0: To ba se esan fun gbogbo ota to n yo aye wa lenu ta lo le so po to.
1: Emi o radi fun awon ti o ko rira mi.
0: Eh.
1: Emi o mu ofa mi rin fun eje.
0: Fun awon ota to korira Olorun tabi to korira awon omo Olorun oni Olorun so pe ohun na lo le se ohun lo le segun fun wa ohun lo le gba wa lowo awon ota ohun lo le ja fun wa ohun lo ni agbara ti ja owo agbara ti ja ko si lowo wa sugbon wa lowo ohun ohun Oluwa ohun le se e ma mi lo sinu we Joshua nitori akoko Joshua chapter 1 e ma won verse 5
1: ki yo si okunrin kan ti yo le duro niwaju re
0: o ni ohun lo so fun wa o ko so ta kankan ta le do niwaju wa
1: ni ojo aye re gbogbo
0: ni ojo aye wa gbogbo
1: gege bi mo ti wa pelu Mose
0: bo ti wa pelu awon igba ni
1: be ni emi o si wa pelu
0: be na lo wa pelu wa
1: emi ki yo fi o sile
0: ko ni fi wa sile
1: be le emi ki yo ko
0: ko ni ko wa sile Olorun o ni fi wa sile soju ogun ko ma sun en ti pa wa mo ki to gbe be ni ki sun o ni bo ti wa pelu Mose mo ka bibeli lati Genesis titi den fi han emi o ri bikan ti won ti so pe Mose si awon aje idile Mose won si kolu won si pa awon osho idile Joshua awon ni won si pa awon agbara okuku kan awon na si reyin won mi rika ri nigba ti o si ninu bibeli ta rika ti Olorun ja fun awon igba ni to ja fun won ogun to dide si won loju korojo ose e to dide si won ninu emi ose be na ni awa ta wa nisisiyi ileri kan lo so gbogbo wa po ogun to ba dide si wa loju korojo Olorun lo ma ba wa se e to dide si wa ninu emi o na lo ma se e to dide si wa loju ala owo re lo wa o na lo ma se o ni mo da okuku mo da imole mo da lafia mo si da ibi Olorun Oluwa na lo se Olorun da lagbede ti fe ina eyin to si da lati mo elo jade Olorun lo da panirun lati panirun o ni sugbon fun awa ko so ija ta se si wa to ma se wa ni ibi gbogbo an to ba dide si wa ni idajo o ni gbogbo elo ma dale bi o ni gbogbo elo ma dale bi o ni eyin logun ti wa lati odo Olorun ni ododo ti wa o ni en to ba ba wa ja Olorun abaja o ni en to ba binu si wa Olorun afẹrara won bo won o ni won mu ejara won ni amuyo bi otin wine awon ogun ti wa niyan e se ti won fi benu e se ti won fi foya e se ti won fi ro pe boya Olorun ko ti e gbo boya Olorun ko gbo ti e o so ni abiya ma le gbagbo omo mu re bi ti ki yo fi saanu re ti ki yo fi saanu fo omo mu re o ni tabiya ma ye ba gbagbe Olorun abiya ma orun oni gbagbe wa ko sese ki Olorun ko ko gbagbe wa ko ni gbagbe awon to tele ko ni gbagbe awon to gbagbo ko ni gbagbe awon to sin ko ni gbagbe awon to sin ni toto ko ni gbagbe wa iwo ni ko pokan epo ko si Olorun bi Olorun mo Olorun bi Olorun si bi olorun pe bi olorun sumo bi olorun fi aye re fun bi olorun koni gbagbe re ko si ogun kan to ma duro ni waju re to ma bori to ba ba eja won le bori e gbogbo won lo ma subu David ni bi ota ba yi mi ka bi oyin oni ni oruko Oluwa emi yo pa won run bi won ba yi mi ka ko po won da bi oyin oni ni oruko Oluwa ewi emi o pa won run gbogbo bi ota de ti yi David ka looto gbogbo e pata o lo pa won run on lo segun awon ota awa to gba Olorun gbo awa la o ma segun tori Jesu wa balogun ni oni Oluwa ologun ni Oluwa ologun ni Oluwa Oluwa si ni oruko re oni ologun wa oni balogun wa oni asaju ogun wa asaju ogun lalo akeyin ogun labo oba ti mi ri ogun wa lo owo kembere bi ija toni gaba lo won oja mo wa so pe o sese bere ti re o gbeja kero bo ninja atoki bi bo ato fi se ogun ran ato bo bi ori oba awon oba katakata loju ogun katakata loju ija ajagun ma fi ti bon se oni bata lati koja laarin egun agbo yaye ogun ma sa agbo giri ote ma beru oba to gbogun mi to gbogun je orogun gbogun mi kene ti gbe kene mi agba ti gbe agbara mi oro ti gbe oro mi ase ti pa ase lenu mo olorun ajakari aye ajakari orun ajakari okun ajakari aye to ba gbe wa ninja to ba wa pelu wa tani yo doju ija ko wa ti olorun ba be fun wa tani yo doju ija ko wa to ba doju ija ko wa lo ma sofun danu o lo ma sofun ota wa lo ma sofun oni ko si ota kan to ma do ni waju wa ni oju aye wa gbogbo bo o se wa pelu Mose bo o se wa pelu Joshua bo o se wa pelu awon goli awon olufokan si gbogbo ni gba ni be na lo wa pelu wa o wa pelu re o wa pelu re ma beru ma beru ma fi beru le Olorun kuro lodo e se ni ko sumo Olorun se ni ko fa Olorun mara se ni ko ma si bi Olorun se ni ko saya oni ni odo re ni mo sapamo si sapamo si odo re oni abo wa oni agbara wa oni bi sadi wa oni bi asala wa oni oruko Oluwa ile iso agbara olododo sawonu re o si la olododo sawonu re o si la e je ki agbadura gbogbo eyin te gbo mi bo wole aya re nibi to ba wa yen so fo Olorun Oluwa mo fi aye mi fun leni mo fi aye mi fun e mo fi ise mi fun e mo fi ile mi fun e gbogbo ti se temi mo fi gbogbo re fun patapata laiku igbagbo mi ro mo oba to da mi saye fo gbogbo to ni fun Jesu Oluwa patapata laiku je ki igbagbo re ro mo oba to da e saye mo ti fi gbogbo temi fun mo fi gbogbo aye mi fun mo fi gbogbo igba mi fun mo fi gbogbo ile mi fun patapata laiku igbagbo mi ro mo oba to da mi saye je ki igbagbo e ro mo je ki igbagbo e ro mo koni ja ekule koni ja ekule Jesu Oluwa wa amen loruko Jesu gbogbo eyin te fi aye yin fu Olorun ti igbagbo yin ro mo leni bi Oluwa ti n be ti emi re n be laye nibi gbogbo te ti n gbo mi loruko Jesu Olorun ko ni ja yin kule
1: amen
0: loruko Jesu Olorun ko ni fi yin sile
1: amen
0: angele Olorun yo ro gba yin ka imole ojurere Olorun yo mole sinu aye yin ogo Olorun yo sigi boni owo agbara Olorun yo di yin mu owo otun agbara Olorun yo gbe yin ro e ni subu
1: amen
0: e ni subu de rogonu
1: amen
0: e ni subu loju ota
1: amen
0: e ni subu de rogonu e ni kose e ni bosi koto aye ikoto aye oni gbe yin mi ogbe aye oni gbe yin mi aro gidi gba aye ko ni mi yin togo togo to ba lele to ti gbe mi nu yan Olorun po jade leni Olorun po yin jade Olorun po yin jade e lo be si ri ogo yin lo e lo be si ri ogo yin lo e lo be si ri ogo yin lo loruko Jesu ki mo le oju rere Olorun ko ma ba yin lo ki mo le oju rere Olorun ko ma ba yin lo ki ana Olorun ko ma ba yin lo be je fa yin fun Jesu leni ko ni fi yin sile ko ni ja yin kule ko ni fi yin sile ko ni ja yin kule igbagbo yin ko ni doju ti yin ju igbagbo yin Olorun ya yo ja yin leni be ju igbagbo yin Olorun yo jade si yin ju be ju igbagbo yin e o re anu gba ju be be lo ma ri o ti ri be ko ni yi pada Jesu Oluwa wa
2: Is a fast pace and news breaks with the same speed.
3: Sometimes you find the news, and sometimes the news finds you.
2: All stations can keep up. At a Dubai FM, we'll not only give you news at the speed of nanosecond, but we'll also break it down with up-to-date analysis, informed opinions, and distinct professionalism.
4: That's why you love us.
2: At Dubai 88.9 FM, your go-to station.
5: It's 6 o'clock.

0: So this one, number 141B, Hospital Road, opposite General Hospital, now Futa Teaching Hospital, Akure. Number 141B, Hospital Road, opposite General Hospital, now Futa Teaching Hospital, Akure. Call 070-670-65267. 070-670-65267. Dr. Diggs, your head is our concern.
1: Akinkabo si ere to Dr. Diggs ele to je pe won lo tewe ati bo lona gbalode lati boju to kude kude ka to lara eda oro kan bi 2 years ago mi atore mi kan travel an go kre kre kre ni be se moto n ka ma lo jare ari bi mechanic bi meji meta lo gbe ona lakure igba ta wa de arin igbo okitipu pa si gbogunrin be ni moto break down si a se se wa pe contact wa lakure o se se wa bill wa evening won se se wa mu bank to tu oko won se se tu e wa si akure a se se asanwo yen nkan ti a ni ka ma se tele a se se to wa se be na la gwara siri agwara won sa de break down o ma fun yan ni awon ami kokan o ni Dr. Diggs n gbadura pe ki a jin di ara ko ma je kara gbugbu wa ko ma le ti yan ba tin gbadura yan ma se ami to ba si ti ri sign wi pe oko ara ti fe engine ara ti fe denu kole titi to awon to mo ni pe lo akinkabo
2: e se olotu a ku le yin ara ile a de ke yin pe e ku ojo meta a se alafia ni aba yin agba ni adura gege bi se wa pe ki ajinde ara ki o ma je ki ara gbogbo wa ki o si ma le e se olotu
1: to a re ojo mu so lokun ore je ni gagan ni wa ba oni ti e pade lori eto yi tori a mojo teyan sun teyan to si le akan jina ni ha ke lo le fa ru eleyin o wa de soju furu eyan mojo ta duro eyan gba kira nile ni
2: e se olotu ni akoko illustration ti e fi wole leni o je very important one nitori pe oni se lopolopo pelu idanileko ti ni gege bi e se mo pe nigba ki ba ti a ba ti wa siri afefe lati ile ise Dr. Diggs Natural Healthcare Clinic awa lati add more knowledge about your health awa lati mu amukun imoyin nipa eto ilera ati lati le je ki e mo pe ona bayo wa ti e ba ni idea kan tabi ekeji ti o ndani ni amu tabi ti nyo yin lenu fun yin ti o je pe en gbo eto Dr. Diggs Natural Healthcare Clinic fun igba akoko ni ojojo aje ni ojojo Friday ojojo Friday ni a ma wa ni ori afefe fun ilanyin loye nipa ilera ni orisirisi ati ona abayo number ti e le pe oga agba ile ise Dr. Diggs Natural Healthcare Clinic si nigba gbogbo ona ni 070-670-65267 address wa wa ni number 141B Hospital Road opposite Futa Teaching Hospital leti ang tiamosi General Hospital ni aye atijo ese olotu eto ti amuwale ni idanileko ti amuwale ni oje idanileko ti eniyan pataki julo ti o ba je okunrin to gbodo mu ikale ko joko o gbọ idanileko yi ni ekunrere nitori pe gege bi e se so salaye lekan olotu pe ti eniyan pe ara eniyan ko kin saide o saide breakdown bi moto de fi moto se apejuwe apere lekan gege bi o se ri na ni nitori pe se ri ailera ti a fe menubale ni o se pataki nitori pe a ti treat e ri lori eto yi ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n bá ní nǹkan ti wá wà endemic ó ti wá da
1: ó ti di tọrọ fọ́kálé
2: nísìnyí torí pé tá a bá rí patient bíi mẹ́wàá lọ́kùnrin léni bíi mẹ́rin sí márùn-ún ni wọ́n máa ní ìdojúkọ létí àmì sọ̀rọ̀ nípa yìí àti pé ní ayé ìgbà kan àìlera yìí awon to ba ti gbera si to tin gbera si agba ni o saba ma yo lenu ju sugbon ni aye isin ati wa ri pe ati awon ti o ti le ti de agba ti o ti de ipo agba to be ailera yi o ti wa common among even the youths kini ailera ti an soro nipa yi ailera ti an soro nipa ni ailera ti an pe ni ailera prostate. It is called prostate disease or prostate condition. Ti a ba ni ka wo nkan ti a n pe ni prostate yi o je eya ara kan kekere to je pe okunrin nikan ni o ma ni eya ara ti a n pe ni prostate yi okunrin ni o ma ni obirin kini sugbon kini idi to se kan obirin na ni pe o le ma je pe baale yin lo n gbo eto ile ni ke de ti ma se akiyesi nkan kan to n sele ni ara baale yin ka won gan ki won ma ti le furasi ko je pe eyin le ma ta won lolobo pe se ko ye ki wa lo se ayewo nipa nkan ti mo n se akiyesi tori pe iro e ti sele ni lara awon ti a ma riri to je pe toko ti iyawo nigba ton de iyawo yen gan lo se akiyesi pe o dabi en pe bi okan se o se n se pe nkan kan o n yo lenu ohun lo wo oko e wa si ile iwosan Dr. Dick's Natural Health Care. Today, wa shalaye pe ohun ri nkan ba apere bayi ni ara okan pe dokita kilo e ba wa ye ba le wa wo ngba ti a de ye wo gege bi o se ri na ni so ailera yi okunrin lo ma n baja sugbon iwo to ba je pe boya ba le o ni ore ofe lati gbo eto ile ni iwo na mu gege ko mu biro tabi pencil pẹ̀lú pépà kó máa kọ àwọn àlàyé tí a fẹ́ ṣe ìtòrí àlàyé ẹ̀kúnrẹ́ rẹ ni.
1: tàbí táwọn bá jẹ́ bí ìbálẹ̀ tó jẹ́ kébọ́kù bá breakdown pátápátá wọn ọkùnrin ọ̀rá bí ò bá breakdown tán wọn ní dáàdì.
2: wọ́n ò ní kọ bí ara sí torí pé nǹkan tá à ń sọ yìí ó ti ń ṣẹlẹ̀ ní ara ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ṣùgbọ́n déyìn pé kò tí ì dé the climax kò tí ì dé the complication stage. Kò jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìfurasí pé àìṣedédé kan ni ó ń yọ òun lẹ́nu. Now sherry prostrate tan soro nipa yi orisi ailera meta ohun lo ma n sele si eya ara ti a n pe ni prostrate yi akoko o ni eleyi ta n pe ni benign prostatic hyperplasia eleyi la awon eniyan ma n pe ni prostrate enlargement generally the common term ekeji ohun ni eleyi ta n pe ni prostatitis that is the inflammation of the prostate gland or infection of the prostate gland then eleketa o ni eleyi ti a n pe ni prostate cancer or adenocarcinoma eleyi ni jejere ti o ma n sele ni prostate gland yi awon ailera meta yi won ni common symptoms to je pe ti eniyan ba ti n se akiyesi awon nkankan ti o n sele ni ara ohun gege bi okunrin o nilo lati to ile iwosan lo fun ayewo screening of the prostate nítorí pé olótú gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ tọkùnrin márùn mẹ́wàá bá wọlé lẹ́ni márùn nínú wọn àti ní àìlera kan tàbí ìkejì nípa prostrate yìí nípa àyín ṣàkíyèsí ẹ̀ tó dẹ̀ ni so ìwọ ọkùnrin tó bá ti pé ogójì ọdún sókè tẹ́lẹ̀ 50 ọdún sókè ni olótú ló ti wà compulsory láti máa wá fún prostrate screening ó kéré tán ẹ̀ẹ̀kan lóṣù mẹ́fà yẹn méjì lọ́dún ìwọ tó bá ti pé ọmọ 50 ọdún 50 years and above ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ níbẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan lótú àwọn under 50 tó ti ní ìdojúkọ prostrate challenges lénìí bóyá prostrate enlargement ni bóyá prostrate cancer ni tàbí bóyá prostatitis ni ó ti wá wọ́pọ̀ gan ju 30 lọ so medical research ti wá gé ọjọ́ orí yẹn wá sí lẹ́ǹsìn pé from the age of 40 now you have to be having your prostate being checked or screened once in every 6 months ìdí tí ó ṣe ṣe pàtàkì gan nìyẹn olótú now kí ni àwọn àmì tí ènìyàn máa gbọ́dọ̀ tètè máa fura sí ìwọ tí o bá ti jẹ́ ọkùnrin tí o ti pé ogójì ọdún sókè nísìnyí àwọn àmì wọ̀nyí pọ̀ lóríṣiríṣi ṣùgbọ́n a mú eléyìí tó jẹ́ àmì méjìlá tó ṣe pàtàkì méjìlá a dẹ̀ fi kí a farabalẹ̀ láì jẹ́ pé a fo ìkankan nú ẹ̀ ká máa mú ní kánmọ́kánmọ́ nítorí àkókò àkọ́kọ́ tó bá ti jẹ́ ọkùnrin a ní nǹkan tá à ń pè ní nocturia tó jẹ́ pé tó bá sùn lálẹ́ o máa rí pé o máa ń tọ̀ bí ẹ̀mẹ́ta tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ́kílẹ̀ tó mọ́ that's frequent urination is one of the cardinal symptoms for prostate issue. Normally, the prostate ibatin change, the nature of prostate ibatin change ni unto dipe oya o tin develop some kind of growth tabi o tin enlarge bi o se yelo tabi o ti wa inflamed o man je ki ito ki o ma mo eniyan wele wele especially ni ale akoko niyan to ba tin to wele wele lale make sure pe o lo to ba ti check his screen to ba ti screen ni prostate here. Make sure pe it has become a compulsion for you go to dan kan ti o ma di pe ko ni ni ona bayo tabi pe a di pe o ti bo si ori ekeji olotu ti omo okunrin ba nto ti prostate health e ba wa in a good state it omo okunrin o ma nse sara sasi waju ni ṣugbọn to ma ti ṣakiyesi pe ito e bo se nto o weak tabo slow ito yen o yo gara ga si waju o kan da si wa o kon da si ile ko ti ko shan ko lo garaga si waju then agbara force ti ton yen fin jade o week gan is another very cardinal symptoms that requires your prostate to be screened. Eleketa ti eniyan ba ri pe ti o n ba fe se igbonse a ma n pe nkan ni urgency o ni agbara lati mu ito mora ito yen kan ma de lojiji ko to de ibi to fe to si opopolopo igba a ri pe ito yes

0: lati wakati igba to da en to ni igba ti fun ni nigbalo
1: Allah akbar
0: igba ye yi ko bayi
1: amen ko fa ko
0: igba re yi ko
1: amen ko fa ko
0: igba yo yi ko
1: amen ko fa ko
0: igba la yi ko
1: amen ko fa ko
0: igba ko yi ko
1: amen ko fa ko
0: ah olorun igba
1: asisi baba
0: olose lu ni kan ko fun nigba
1: bon
0: tori ko se eto fun nigba odun merin lo toju re odan koda bo je counselor kamati so ati me loke
2: ela
0: ha lenu se mi fun mi ni pare re lo
1: lenu se mi lenu se mi fun mi ni pare lo lenu se mi
0: Allah emi yo sa fun meta wa pase fun igba yo ko ma bo ko pase fun igba bi ko ma lo leyin ta ba jo sa fun maun ore wa laarin ye seju ta fi jo gbadun aun ayo lase baba ti pari e mu ti ba pada ma pe bo lo je iwo na ma yo omo lomu ni to ba ti tasko kan o tun ri safe felomi
1: bon
0: beti ko bi wala ba to lesa badu anada wo bi in tan pe ladua mo ni pade suba to ma enu o toro
1: la kwa
0: enu wa le mi gan wa ogun tin ja nigeria ta ba gbadua iba je yan ni iba je kan ni tari nigeria be ore wa oro boko oro adako oro kokoko oro prison yard ko ah
2: allah
0: olo iya kan na budu wa iya kan na stain o wo gile gbogbo awon tin ta so baru
1: allah
2: allah akbar
0: ta ba di pe ran wa se awura bi o awase ja ba la lo
1: awase awase ja ba la lo
0: mo pa bo pe awon kan be nu emi se ma be mo pe nu me wi mo de kan nu won sugbon oju to ni enu toro
1: ala wa
0: a tanu won si toro ta wi won o gba fun won ke wa ni won tanu ni o toro to ni dale ko ma so labenu pe to ma fara ni mi
1: o ba

0: الحناية الهجة
1: مصيفات زي لا يعني زي نو بيب بيب بي
0: هيا جا وين يا كوكو تو عمبي
1: 0816251991
2: 0816251991
1: Hello, Eka, hello. Yes, sir. Emma Shum. Engineer Kasafa.
2: Not
1: a year deal, they say.
2: I'm going to go to the house.
1: Bo wa nu trailer yo yo ri bota. Elega to ba wa nu oko. Ah se ni oko ni. E ma je azo pe nu oko. Bo ya nu train.
2: E
1: na mo so bo wa nu train gan yo gbori ta.
2: Opo mi jo da.
1: Abi to ba wa nu balu.
2: Do mi ku ma ji mi o.
1: Egba, e ti ra gaza wa egba kankan. Mo fin lo we owe tintin owe tintin owe belenja awon gan ti jere ah inu oko bu hello e kale hello e ti wa nbe e kale o ko yin be tin pe oda ijawa ija osi kadara sen guy there fóònù yìí lò àgbọ́ yín dáadáa ṣùgbọ́n díẹ̀díẹ̀ là ń gbọ́ yín ọyẹ parí ẹ parí òwe òun orí tí ó jẹ kó tọ́ bá dé abuja àbí tọ́ bá lọ sẹ́kọ̀ọ́ gan ti bo de wo pe lale pe ka ti pe ka wo yan ti egba kini daada oda oda ku si wahala 0816251991 eja wo elomi hello e ka le o
3: e ba ni wale
1: ami o
3: eni ojo la gbo olohun
1: ami
3: e kana jibe lo pe lati jabu labe
1: joge
3: ba mi agbola gba
1: ijawo ija ozi
3: eh always ka da da
1: say guy there
3: won ga je lowo da wa
1: e ori yin wa nbe oya e pari owe mu
3: eh
1: won ni ori ti o je ko
3: to ba sun yo si je ko yen
1: to ba sun
3: be ni
1: yo dide nle yo ji
3: be ni
1: joge
3: bi da lo se mu
1: te ba ti sun e dakun e fi aso bori yin hello e ka le o
4: e ka le se
1: o ko yin bo e tin pe
4: damilola lati
1: Mrs. Damilola
4: yeah
1: oye gbo owe yi se n gbo mi yoruba ma po we kan won ni agba to so yan gan madi
4: agba to so se yan gan le
1: pe be ni yan gan ni agba to so yan gan madi ọpakaso owe meji ti mo mu wa lale yi ti mo wo pe ki nkan sare fi fa awon eyan pe ah bonanza ni ah oh simple ki lo sele lale ke ke sele ke eh ele ka le o eh o ti ja ele ka le o yes sir
5: Engineer Oslari lati
1: Idoani. Eba n kiwe ti e daada ni Idoani.
2: I'm brother Mimi.
1: Wa kira da. Ija wa ija osi.
2: Always guide you.
1: Say en guide here.
2: Pelu so.
1: En guide here da.
2: Pelu so.
1: Pelu kini.
2: Pelu 24 hour mission.
1: Ori yin wa nbe. Oya agba to so yan gan mo di.
2: Over so gani.
1: Over so ge. O ge gidi lo be. Ove so ge oge wu se o ga ti re re lo Allah za lo mi o awo ala ga ala le yo ke sele praise ola gbara hello
5: e kale iya daniel lati emureki
1: Ben, sir. Is that why
5: always guide.
1: Ori yin wa nbe eyan gboro wa pelu yawo e ko mo guide e ni suru e ti n ba fun lele nko
2: okay order I want
1: you order ori ti oje ko
2: ori ti oje ko
5: o ba wa nu plane
2: o ba to wa wa nu kota ayo ori jade
1: to ba wa nu helicopter ayo ori ta Daddy Daniel. Ori ti o ba je ko. O gbodo yori bo ta ninu plane. Ko le ba je ko re.
2: Mo
1: ba ti je ko re ni o. Olo sa lo yi wa yo. Daddy Daniel.
2: Yes sir.
1: Checking so fun yin.
2: Brother.
1: Checking so fun yin.
2: Mo gbo yin.
1: E so pe kun.
2: Kun.
1: Double kun ni mo gba. Seri to yo ba ni ori ti o je ko to ba de fila yo si
2: be
1: ni olo ola gara ola wa gbo ori ti o ba je ko bo de igba fila yo si fila e awa kan ya o to de ni o to ni o Ata 0816251991 Oya agba do so yen gan madi hello
2: e kale
1: sir
2: Otuba lo soro lati Karam
1: yes
2: sir
1: Ijawa ija o se Otuba
2: always guide
1: agba to so yen gan madi
2: agba to so
1: yen gan madi
2: adie la so je
1: E so dada e wa loju ona sugbon e so dada Oya
2: agba to so nyogo modi adiye
1: oladienu mo fe fun yin oladienu Oya e so dada oha so ti ha ni o da do mi o
2: Agba
1: to so yan gan modi. E mo tun mo yan gan.
2: Agba do.
1: Ino je mo pe mo se. Agba to so yan gan modi. Se n so fun yin. Se ki n so.
2: Adie la je.
1: Na ni adie ni oje, sugbon ni bo se mo pa ni le Yoruba. Se n so fun yin.
2: O ti dore adie. O ti dore adie.
1: Gbe kale da. Sugbon ladie nu, o ladie nu looto. Se ki n so fun yin. Agba to so yan gan modi lo je oda lawada adie. Agba to so yan gan modi lojo darawa da de ngba la ngba ade omo le kiri ni ade ba bere si le kiri puru puru puru a jo ma se eja wo lo ile ti ya o da dun mi o da dun mi o kama lo were were awe ni olowo kan de ti wa nle agbara eto won na lokan opo ya mi jo da na lo kan temi je o a to ma pade lojo mejo lagbara lowo olohun number to ja si ile ise to nse gbogbo 24/7 ba mi chori 091 60 62 62 53 091 60 62 62 53 odojo mejo ire o
6: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
7: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o ka gu eyin didun ara riro afogede gede do ti ora danu logo lo mo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lulufe re iwe atego la fi pelu re ajo nafdaki fun te dugba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagba tajake jado le nigeria e ma pe 091 60 62 62 53 091 60 62 62 53 oruko money janu omo 24/7 abamisho gbogbo igba ijawa ija osi always guide me
8: iṣẹ́ tó sẹ́ tó kí ó fẹ́ǹfẹ́ ó kẹ́ǹkẹ́ ó wá sẹ́wẹ́wẹ́ ó dùn bí lùdùndùn létí ó dùn bí dòdò ìkirè 88.9 àdàbà fm.
9: Líbẹ̀ bá fọwọ́kọ̀.
10: ADABA
9: 89 àdàbà.
11: Se ngbadun adaba
12: mo ngbadun adaba
11: mo ngbadun adaba
12: mo ngbadun adaba
11: o ngbadun adaba
12: gbogbo wa na ngbadun adaba
13: dai sajo lo kode

0: agogo ile iwe ti o dun ni agogo mejo ti o dun mo awon omo ile iwe nu ago na lo pada dun ni ago meji osan ti gbogbo won dunu igba ti akoko wa fun gbogbo nkan laye o njo sese ki eyan fi oju kan ma wo oke ko de tun ma fi wo isale ke eyan ma foju kan wo oke ko tun ma fi wo le ko sese o fun idi eyi to ba fe ma wo olohun kuku ma wo to ba de je eyan lo fe ma wo eyan boya nle mo pe ni ba tin wo olohun ki wo eyan elero ami ojijin lawa yi adaba 88.9 fm asiko mi loruko eto to gori ategun bayi mo ke gbogbo awa ti ajo mu ti toni wa se ti gbo yin bere lati enu ona lohun to fi de yara igbohun sa fefe nbi praise olagoke akede eto atolowo button fun sa ta wa eniyan mo ke en to wa ni yara agbara lohun to moju to ero amunawa ati ero alatagba
1: otun ti de o mo se unde
0: awon orun soro ogo olorun ofurufun fi ise owo re han ojo de ojo fohun orun de orun fi mo ran ko si ibi kan tabi ede kan nibi ti a ko gbo iro won la gogo agbaye ja o won si de opin aye dayo olowo kan de loruko temi eto to ni adun bo se man se won gba de ma kan

ujo a wulo forilede won won o ni weyin mo ti man so tipetipe won ni ohun ti baba nti ti agba fin jeko abe ewe lo wa iyen nile alawo dudu sugbon to ba je le alawo funfun ohun ti agba fin jeko to ja be ewe lo wa yen won ma fi omo ti won ba pe wo alabajo to fi je pe gbogbo nkan ta won da wole lohun o nlo ni ko duro fun apere te ba ngboruko awon kokan ti a ngun loni lori sirisi o ti pe intan ti awon baba to bere awon oko yen eya oko te an ta ngun leni awon to bere won ti ku sugbon aran modomo won le tun gbo ti won si nse won ni oruko awon oko yen si fi wa be te de fin ri won lori sirisi ibi ti baba kan ba bade awon omo agbe nbe awon omo ma gbe o wa nlo be sugbon nibi won ni ohun ti agba fi n jeko abe ewe lo wa alabajo to fi je pe gbogbo nkan wa na nile alawo dudu anyway owo olohun lo wa boya ka ti e wa sugbon aye la fe pe ni abogun ara eni ko ye eyan

0: Oluwa Olorun alagbara Oba to da aye ohun orun Oba to ni gbogbo aye ni ikawo Oba to joko saju le orun to nso to nfe ti o de seni to le ye Olorun Oba lowo wo Oluwa gbo
1: majowu duro duro dasiko re asiko mi o asiko mi
0: gbogbo awon ti iwa laye won ndi ise rere temi lowo mi o mo ti yin o gi ojo won kuru adabi ti mo ba mo ye ti to n gbo mi lowo yi ibi ti a fe fe eto yi n fe de mi o mo tori pe mi o mo oluwa fi ase si oro yi ko de ri be

kan wa ti awa eniyan ko fi yesi koda awon eyan ko ri bi oro ti won ori bi nkan to soro bi oro yi ba n fohun to ba si n fohun laye eyan ko ni le je ke eniyan o lenu ope

Praise Olagoke, ajosewa oni baje o. Gbogbo eyan lolufe eto asiko mi kakiri agbaye lati bi to fi de oke okun. Mo mo riri yin atejise yin pata ni mo ri nbi o. Ṣugbọn aye o si fun wa lati ma ka. Bi n ba kuro lori eto. Be ba fe ba mi so nkan tabi meji. Eni ore ofe lati pe sori 08 1 38 55 03 88 08 1 38 55 03 88 number to do mi gangan niyen. Abi lori awon itakun ayelujara boya Facebook ni Dayo Olowo Kande asiko mi. Ni YouTube e kan te Dayo Olowo Kande TV yen lori YouTube wa e subscribe si. A o ma rira wa wo bi iran. Gbọ mi daada 08 1 38 55 03 88 number mi gangan niyen.

0: ebi woli olorun alaye olajire sina yo mi opo ko je si u ti ma de se walu lori akori padi alagbara ni kutukutu la go meji owo 7 a.m. ida pada obo awon apani to subu ninu ogo bi akwa event hall la won logwe yo yo ti ma to ipe ogo yan ti emi olorun yo si ma da won pada si bi aye la bebi ti ogo ko ti ja won bo emi olorun ti se to fe de to re gbogbo pada e ti ogo ko ti ja ololi e lojo Tuesday Wednesday ati Thursday sey dogo bi woli olorun alaye olajire sina yo mi opo to je yo ti ma soro ase loruko je ti anu si ma sele la go meji owo mi kutukutu samwe akwa event hall how ti pade gbogbo ni ma fara lo ma so testimony loruko je
1: Imare Olorun Oposu Ayo Babalola
2: Kambi Ese Olorun
1: Mi Inu Awon Woli Otito
2: Adani Waya
1: Bare O
2: Sege
1: Sha Gbogbo Eti To Lori Ofe Ati Gbohun Yi
2: Bale Sha
1: Mo Kede
2: Ao
1: Eru Iku Opin Odun
2: Oruko Jesu
1: Mo Ni Gbe Kan Omole
2: Ah Mi Jesu
1: Eru Iku Opin Odun
2: Adira Yo
1: Eru Ona
2: Oruko Jesu
1: Ti Okunkun Mendi Ni Opin Odun
2: Oruko Jesu
1: Mo Ni Gbe Kan Omole
2: Ah Mi Jesu
1: Aisan ti mo si omo
2: bele sa
1: ni opin odun
2: oke odun ni o
1: eni yo wa fi gbogbo o to fi ogun sise fun
2: yes sa
1: lati January
2: o ti kojo
1: gbogbo to fi lahala kojo
2: biese olorun
1: lati January
2: oh yes sa
1: won ni aisan to so mo yen ni ko nle lori
2: o jani wa yo
1: doctor a wi gbe
2: oh yes sa
1: eno mu 200,000 wa
2: bele o
1: imi a wi gbe
2: yes sa
1: eno wa 2 million wa
2: biese olorun
1: wa so 2 million
2: yes sa
1: sibe won ni ri atunse
2: ayera yo
1: omo yen o de ni ri wosan mo kede
2: yeso
1: aisan yo ni yale e
2: ah mejeso
1: eh
2: papa mi o
1: okunkun lo ma nda sita
2: bele sa
1: inu afefe na ma nda si
2: ayera yo
1: sugbon asiri won ti tu
2: o ti tu o
1: ti mo ri loju ire
2: kabiaso
1: o tu mo si nto lagbara
2: oh
1: awon okunkun
2: ayera yo
1: mo fe ma wo ile
2: kabiaso olorun
1: awon abiyamo Won ni wo ile
2: ra beje so
1: abiyamo
2: abiyamo
1: eru iku omo
2: so
1: won ni gbe ka omole
2: beje so
1: won ni won ni gbe ka omole
2: beje so
1: se ba ti ni eleru wa ni meru e
2: beje so
1: eleru
2: eleru
1: eleru eleru
2: eleru
1: eru iku omo
2: so
1: pe eleru wa
2: eleru
1: eru iku omo
2: eleru
1: eru idamu omo
2: eleru
1: eru aisan lori omo
2: eleru
1: e wa gbe o eleru e wa gbe o so pe mi ko mo leru ora
2: mi ko mo leru ora
1: emi ko mo leru iku omo
2: emi ko mo leru iku omo
1: emi ko mo ni ko si iku omo
2: o mo ni ko si iku omo
1: mo si ti e gbe kale yi
2: mo si ti e gbe kale yi
1: o ye gbe sori fun ra yi
2: o ye ma gbe sori fun ra yi o
1: mo si ti e gbe kale yi
2: o gbo si ti e gbe kale yi
1: gbo gbo si ti e gbe kale
2: yi
1: Omi
2: ranti
1: di eru iku opin odun
2: Omi ranti di eru iku opin